0: awofo na de metima kase onyame ehwe nyina uye batampa onyame hwe wo. Okay, sabre die ebre na abam ti ese yi efrim ti oba Facebook wa anebra Facebook insha 104.5 FM o Facebook oko YouTube insha TV o YouTube oba TikTok wa ani ewu ejama so so ogoro oba TikTok wa babi nyewu ewu nana bu ama ba wun sawasa babi shia mo TikTok wa nana ane asada anaduma wa sawasa ababi shia ewa numu ane ami jisugu ane memo ade tochi nana bu ama ma ade tochi iti mnuse ene ya ade iti ene ye yina eba ba jim jire yon ya babi bie sku ba bia wu bia wu tiye mi bia anu odi yambia bia na nyame aboa na de ono mane wie sku omane nye bibia beti bia onananom tsu na eja amu na ebe se be dwene wo mu nso wo se anye wo a ba onana bi beti mi ji se dia kwa kuduro no ene kodani bia ba no odi agura ebekuen enkra ne ti na ebre se me boa e se dia ba betom ti si ano eya fun social media awofo di ne ya fa ho di ne ya fa ho ta phone di kenya di boni o social media kenya di boni internet enya di boni e ba se be bo aye information di e fanya you na nkola ni mu binu kwa bi fa so e fa yusu sa social media no mi dofu mi nua ba ni abema itu be bia na ho moti o di be bia na ya pa min country bi country be mpokra onye sai ndie onye otwa mu kra ho akola kra de suni o ma nko ho ene unu mi se te bu onu ma o skua omuti ka chese assignment no homework ne ya send no through a phone internet bi as kon kore ati no homework ne ya man ye dia out to platform no so dia ma wo mu ke ya se bepo na komuni dia sua dia o na de na ya fidi ne dia ade abutu din na butu uti nanu me kachira use odi uti fie no onyame aboa ma odi ma no mu fie no odi uti mi no mu din komo ebi a o kire mu akire papa e mo mu e hunu nyame bie ni so e tu wan fatim didie atim didie an show ba wan fatim didie an show ba o e tu odi odi kasade ene ye wo fie eti akwan bo wonim se we eti obi ka okwa bo eti kwa obi ka bibi che na eh oba mama anadada me ko ye ana we se ka kasa bi se o ka we se o ka we we se we se on se akola ni ti no eh esu ye 50 se we eh eti ade bi e be basu bi anye papa bi e be to no eti mikem eti se papa na se fa na kana litini so mama hu se shit e kra mi people mo yam Facebook na mama hwe mo TikTok re yin anu so on people se na akola ni da dwini yin atie eji se bibi se ye be kamu a na boni bi kofo bi kofo ni boni bi ba be kamu a na kofa sam da bre no afu bu hu akola a woni wo fi a wonim kasa a wo on party ni die ha woni die atem no afu na kwara ta si di atemba ah na kasa ko sefri he wo ye batan wo be ko adwuma wo di akwara ni be ko sku akwara ni be ko sku di akwara do ko sku na no mi se mekani han se utra nye ya oba ko shi akuru bia bo bia akwara bi tia ya tete ni akere boni tete ni tete bio bia enye tete pa ofi ho no ma ne maame ne papa nya brɛ ema akoda no eti ono ne maame enam anadwo okɔ anadwo de onam ate ko gi nani ekɔ ha na akora no ebia ahoma che 1 o'clock 2 a.m. no na mabɔntin Eti samani bi akosu obonu su biya akwana ta se ehunu kro no no kitin kitin kitin kitin awe ko wo se we ko bo kro no odi mekesia odi fun e dada obi ana bo bo se omu taki obi ni e di sikesi ni so ni agi na de na akware na wonu ohwe na onfa ho no hu se ah na se dada omu yi se ni se we de e bitima boa na akola kitwa na ta se e sua de ni kitin kitin wosu mi no kasai uma ebo be 89 enkwae mo munyina ada izo munyina ada enkwae mi kasai wu tie mi so ma na wadada fo mu ni ma dedai o ma dada ene enna mi ba mi ne ai ku fo ne bai nem kasai producer ba e ti producer ene ti producer ba yi ona mi no kasai ku fo go we so o sun print to wada wasimpuni tuwada eti saa kwa dana wanama bwantinya wosu ya saa nyama gwese ya kronu ubiya kubiyatie iku ubiya gwei na muwana umudisi kasi ubiso na oma jenadie kafabra wafa mabwe se disi na kurane ehunu saa dene ye miyo shia dena na opa eni niko skuu bakwa eku ishe skuu bakwa mepacho edie na obeye ogiri se akere papa ben ani suba papa ben ani odebe ma oba no wonu ku skuru skuru da ko ankra de den a obenya danfo na ni bi diagro na ko fa danfo an ni ku diagro no an ko fa danfo papa na ko fa sa danfo wi ya oba die no de be fie de be brew dino banu bo de be free school wo wo de be fie wode bebre wo bo hunu asase kwans bi da no afa baako bibi da no afa omo omane oni ba won so no afa sika no eh let me be this man the thing say you neck you dey na afa dey say ba go ya ba no so we the man the thing say o you dey na say ba go ya ba no so won se kwa wo kwori nyina no akwara ni sey ne omo ba ye ama bi dia gra e sey school bi kwade mecha se bi no e kyna school bi be bi ne dia kyna e bi won ma bi sube ko be ne funun week e bi be bi omo dia tuesday ankwara ni be ko awu funu se kamu ye awu funu nyina be ye se me ne ahwie nyama kakra ankwara ni pato mu ne da achi hu omo na ye bi si anan omu ne bisi anan omu ne da achi eti yesi ye bibia ibetima hwen koda na ade bi enkofa ade etorinche bi emreyin enkofa etorinche bi emreme ai enkofa etorinche bi emreme eti okay eti se ade bi an ye bi ama enkoda no yakopon bi adum enkoda no ibetima bu enkoda no ko si bi kola ye wi ye bi bi esku yi o bi afini fie na eba o fie o timi e bi o de onu mo e kakra o timi control wo mo o nim kasa bi o timi ka kire wo mo afuto bi o timi tuma wo mo akwani bo na o timi tia no beta be bolu na da funo o fa no e fie o firi mo eba de adi no di firi wo ba onu ni ba be sha wo school achimen suade be na kwana kwako sua wode ba ebu onuma ye ma kwan omu ye crisis vacation crisis akwana wono no okocha no wanyi crisis ni bi but ye kase yan ka ayi empani sampa akwana ye no ma wan asama akwana be kan no be kase bi na ase da ya chi na tra no ya kase na no so wonka obeti ma kase bi obeti wa chi ah na wan na kase akran eh wan ni we am great mission maka so bi ni general o kasa fun mu but wo die na wo fi no which metiti no we aso me ti me akani wa ho odi ntimi nye de beti se ere me urade nye dim paye eto ba ni be kwisku a bompa ye ne fa ne shi nyankopon sa wo ye kremonia fre nyame ne fa akora ne shi nyame nsa wo ye kristonia fre awurade ne fa akora ne shi nsa teacher fo ne die ombe ti ma kire ma die wo de mo e de akora me pia kwako di abontin de to so onko fa ohun boni bi ani ade boni bi emefie Ati asye, onko fwa di boni bi MFI. Mesre, enkwa ni bibiye sku, akaka kre bi mwe bibiye sku. A wufu wano, diye mi yane se wu wano ma, ne ba obibi tuma ko fwa e pra, e design bi, no di a pra kwa dano. E bi kwa wano mi, sika lbe tobya nye di, kwa ano, aya di ama. Ubu wate bituma fwa, uwa he, bra na se na ayi share hospital enya za afo de ni biu ye wa za afo de ni biu tuka se e do ba ko to ase fiscal sane e da bi e bu obituma fro o wo he bra na obani ko sku bi ko to bu akra ko bu ntiri wo bra no e be ye nkola asem e na akra na bi o ko pra wo ba no wonu nso ono ogida ne ma me ne papa no omu yida dama ju sere la sam kwada no so a omye kwala bone no omye omo so omye stubborn no omu na omo yof omo ofuo ye omu de omu de omu koy awionfo pa mu pa awionmu awionfo omu maame no papa mu krempo omu asem ambeto ko fa ka bi abram na sa kwada no na so mo de pa no kelalomi fitiye o kwana boto me nye ye enko so na me firi bayi ofa bo anu otu abo bi wo pra wo bi ade oni ni tifie na ma mini ni tifie ni kofo tu anu mno wo ye ase mi de mba ne sa no ti wo ye anu didi wa chem wo ye anu wo pra wo eti ma mini ntimi anya bro abote anti akoda anu wo anfore ni anti anu enye bro pi tu na tu na tu e ma abota wo fo ni bo anu ma anu meka ho asem ade be pre time you say de ba anye bibi kitu abi o ma ne sa so pow wakase na ngi hey, pow obitimi bo akola ma ne hwefo mi se tim atin eru de meka ho ase beti no ni de ye kan koda na mba be hian koda na ofie no me pese enna mi se enna busum wo e kwa wie ye ne bi se busum fufuru ma ye be bie school ni nti ana se se din kora ne mba ne ya fa hye nya mi nsa mata wuti mi wepache ope so bakofa samdeo ope so bakofa kabreo ope kase se debi ope kase mempeka mempese mbaba kunyamanie so mpene sa u mbu humbit mako kwa chwidi abreo kwa chwidi abreo mba kwa chwidi abazi siya mba kwa chwidi abba iti zye mfong kwa dani nina shenya mensa evangelist bra bo mpa ye man kora mam sisi an kora mo bie skwa ba e menya evangelist no mo bo mpa ye an sa me bie ahoma ne kora tu en kora no e kora otinatina e bo mpa ye ma eh en kora no e ma me en evangelist aba be sra minti evangelist en kora bo no na sa ke de ko munya e me dru ba evangelist be dru anu ma e be so bo nkora bo mpa ye ma en koda ite mo bie skwi awofo se onyame enso nkoda animu sanse ya kasa awofo na kasa ye ho odi ni nyansa intimi se onyame ammo ammo nya akora na so omra obebre watase so na so nya onyakopon bo amonya akoda na so omra usu ni mbatete eti wa sale me bia homa na tumu no me besa wo bom paye na de nkoda no ese ya bensa asar me bia homa na tu why
1: yo ni anu me bom pae nyankopon tumfo ene anopa ye da wase asema wonam ye papa so e dia mama nsen nyina erade asedan ka wudi e yi wa ya tontom wo na ye bom pae e de mofra enyinara e bo wonim mofra wo wiase nyina titi o my god na mofra ya di omu nyine nu ade sibo jam boso mi ko na wie ye na urade mo fra san ko sku akoto awade suasu ye ja won nyina enu ade sibo jam to me biara e be sorry wo mofra no so e di o how e di amane e be bade ye twem e wo Jesus Christ o dinimo e rade ma wa basa kase no so o se mo ma mofra no kwan no mra me nche na ye num sei e no so ahinie e ye won

na me simi Kenya wo honhom sa me di unnum na was sorry Eradia no pay Eradia ni edi ni yo kwasi ade twato ni o papa kwasi ade twato ni

0: Never chose.
1: But under the Lumba.
0: Oh, oh, me ye. Eka denso Lumba de. Ondo anyan baby konyo no anyan nyumni. Oh me. Oh me ye. Ode sa sa try kakra. Ode ti udi ti kakra na.

0: masu na hutu bai yi mabi abin sun da bace wana sanan fanke
1: na no die ne bai ne wan fanke mi
0: eh yasa
1: Nti
0: hutu die su bai abin fanke
1: okay
0: wa me ma de ka bai aba ama wa dia yem wa dia yem nti hutu bai ya enin si ya wo ne wo mu ntun su mi sa na me de bai ya
1: okay yesu obi yesu su kanipa atresa
0: ah de molam fikeni oko ko ha ko tie we die na wa ta kwa akoka na wa ta tie ne die na ta akoka
1: bi o tie tie nsem kika
0: ha o tie we die na wa kwaka atresa de na sama sina ha o wa kaka mu tibom
1: yo yeah that's why what a brook
0: oh na woman ba kun ka
1: da bi mi ensa eno anu no obi ade mi santi no anu no that's it
0: hello
1: maju
0: na na de ma yemu de na mi baba som tren som ke mi se amun fa
1: mi me pa cho se oba so na obi kasa so ana me boa
0: de bi se ade ni bobo se
1: obi jina so ntie ntimi mpiki mi enu nyina so at the time
0: you mate
1: ji se obi kasa wi no ana obi aba mu ntina yesa no se se awu kasa obi de eguzo fre
0: yo
1: aha udini babia kasafi
0: ye frem wo ye gro campo
1: o ye gro
0: campo
1: yo o kasafri eja
0: apatrapa pokukrum
1: apatrapa pokukrum yo o ye gro
0: eja
1: yesu obi yesu sukanipa
0: ere
1: o yesu sukanipa
0: sukanipa
1: e kire sei
0: ena na na mpe di bo nyom no wo se oni ka bi o kan kro fo ntin bebre wo hu no kan we hu ahye nso nsem na wo kan nyina no bunya hwe bi no toatoa enipa da sen wo toto ntem nti susuka na wunya hwe
1: yo at december ko a titi ho no oba bi kuna na wo ye no obi tuma kire mu ba ko
0: oba wo ye kuna ebi wo ha ye si isnel kuna doso obo demu ye bosa de ne to na sene
1: be man so sa
0: ah be ma ye bo yiri mi nu kura no a ye bo
1: ah mi na no me yiri
0: amre ne so agi se wo ko fa oba foforo ansa no abe fa wo yiri na wo ho no
1: ei enti am pata
0: mani musio ade bi obeye bia no ensi ni yi
1: na ni oba na mi di ka ko fa no de ma mani musio
0: dia hene
1: dia mi dikan
0: akwa
1: me ko je agu mama na dia ko no
0: ah wa che agu so ko de bi o ba so no ba be ma ho so so a o do so so o de mana wan so so o ba ba o ma o ba ho a o ba che agu mpa se ana o ka che so no ko e da o be fa no no o fa na se sika na de be mana o ko de kwa kwache se ye sa so so a won si ho biem se won ko si ho so biem so so a won si ho biem so personal mo bia so fana dia obeku wiram na wadin tuma ba ko aboni mu na oku wiram na okope abe wadi abe ne entuma ne best form ti se dia one be mane e beda no na wati sadia ne dia gu abe na se so wadin tuma na boneni mu abe fie won twene ne hwene ti kopu se obeduru fie so oduru fie so onware ya be dia okoye sadia ne onsi hoda na enye se obi ka se obewu onwu nemmu musio no waye guzo ye bibia ensi
1: ye se ne obi wu a obi kunu wu a be ma kra be di kan na koda devil musio pa na ba so
0: an so ba so be ma so ko fo ba so ba so so musio no waye guzo
1: ei na nti me ware miodu ne se ba ko wu a na
0: wo ba ko be ya faransa na wa ba ba ba ko wa ba beta
1: Mi ya sure ten ne dey ti sao.
0: Wozai.
1: Ene isu sao yire mi yire na ba ku a jiso.
0: A jiso akofa be bia nsa na wa baba ku no.
1: Na mkofo ho na ho nzu ya meden.
0: Ah?
1: E ho nzu ko ka ho e.
0: Wo ko ka ho sa so ko yi wujio. Na ko yi mutie na ko asa ne ya wu mujio jejeje. So wa ji mutie na sa so a.
1: Ee. Eh.
0: Wo ko yi mujio na ko ka wa asa ne mujio no wa pa bo a dia sa so a.
1: Ndi ampase obe bia na be me bia na yere weja ni bia. Yo. Tanu ntina onza oba wosi dadada we mfa uno. Ibia ni. Brachre ne bra obrachre ne bachre.
0: Brachre nkwanta dem. obi wa ha no wo fie me fan sesa sesa bi pre dia sa na ni nua bi aka ba bi na ne baketo a na watete ne dia fra ne ma ne mu fere obesi aye ne ma no onye se dia obe nti ukwa wudi wani fie ma hu se ba we na owo mu no enye ne dia biso ne wonde obi ne bet na aye na wod na aye ti se ne ma na enso so fie mu a koma no se enipa na wo fra mu no enye ono ne dia enye se brachre brachre kwanta dem.
1: Okay, yeah, that's it. Yes, there be me answer. No, no, I can't just can you pay?
0: Susukana, yeah.
1: I know what car, Bratcher, and Bratcher.
0: Okay.
1: I know what car, a about Kunanidi.
0: Ah, Kunanidi, yeah, Mati.
1: Eh, any dope, I hope you boom fatso. For the Bomica. May patch of him, what you? Yeah, a banner by Quabo. A man in time, a munti mumbas, the animity. Eh, atwema mansa.
2: Ma bra papa.
1: Eh, atwema kafra wate.
2: Ma ke papa.
1: Atwema mansa kafra, saa ne ti o. Na de wawure mu. Yo atwema mansa ka se free.
2: Ne pa to na ka se dia san ti efijasi.
1: Efijasi yo. O wu mi e.
2: Papa.
1: Eh, di ani kuna.
2: E ko so bi e kura mfo a. Ba ma wa wa ni o ba ye no ho ade. Na o ba na wu aja no. Na o da wa ye kuna ni. And
1: I said, "Bem, my crowd, you will get what you want to do." You, mommy, why you obey the chimney? At the same time, Oba Kuneni, na ye yeno, a brand new Kunewu.
2: You mean who is he? Yet, yet the Ahoma, at what thing? Me at the credo, at Aspens, so me at Kesi. And about Kunshun is he? Who Kunewa? Yes, there ye. Bushania, Obeshawa, Obamo Diani, who did it time? It is a Yami, I knew I don't know any papa. No, better no home. I must say a bath.
1: Okay. Now I am Pater Ukunua. Nancy, a two betty Kunatamo to Kunatomanoa. Opeto warrior. Bema ubedikan ene nada anane shia no saa bema ni niso uware no ana usi ni nchei biyo jiso wako fafufro ansana hondi weti mene natina
2: ni mumu jia nuhu mpe ni usa mwaji minimu
1: okay
2: minimu sese ugu mungu nase enye you know jia uka bema fufra enye jie
1: okay yo mati maa mime dati wae.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen. Amen. Nyame nhyira wo pii atweba mansa kedu. Nyame nhyira wo pii amamfo so omudase. Omu so omudase pii so omo mu fun. Mu mutimi de course nei. Company bibiri wie no besa. Kedu pe. Na wosa dono netima. Mi pa cho me mu ajo.
0: Me ju so.
1: Udi ni ba bi akase free.
0: Me pa cho ndi Evans. Free
1: storm. Evans Swami.
0: Never try.
1: You, Evans, yeah.
0: Of any guess,
1: dear Nikuna.
0: Of any dear Natasha and Chef Kuna, you will be a Nikunu and a woo can Nakao. No,
1: okay. Yes, you will join our base if one. Now I have to do, dear need to do. You, dear Tosumi and Senye. You see, if you that demo crammy, dear Sam Dada and Eka.
0: Sir, I know, Mitya, I dear would be say, yo, no. Oh, now there are no people who have said, I hope you so sad, and I said, so I said, I'll you.
1: That's why.
3: That's
1: miensa no biaka. Udi ni babia kaza free.
3: Free madam, kaza free aguna.
1: Aguna boko.
3: Namina dun biya
1: hu. Yo, Adam zee.
3: Aja.
1: Chia tete semba kwa uba kuneni tete no na ni kuruja na yeri yeye no. From so any bonny since we abandoned them.
3: And from so yet, I dear, when you and na, when you say, me jump, I dear, could I make me talk in it, not quack or bold. And I am from so. Now, Bonnet said, would be a dear dog. No, when you said, I didn't even would not be a dear. And Nadia, dear pa, no, a quack was there. And here, Bonnet.
1: Okay. Oh, Jay obeys the phone. No, I had to do. I didn't to do. Maybe sat down.
3: But it was not easy, my daughter.
1: Would Jay obeys the phone? Na wa yetu duo.
3: Wa yetu duo.
1: Diye ni tuduo.
3: Hei, se uja, uja ya, obeye, obeye, tuduo ye, abuwa, watu profesi, ana watu profesi. Nise, nipa nase ko, woye, ubea uwa kwa diya, kwa oma, niyo kufona huna tano.
1: Okay. Yeah, that's why. Young family and sa near fancy. You be see year rather by Murum. Majo.
2: Would
1: dinner baby Akasa free? No, Mary, my radio don't call for my wife. Radio, no, sir. Radio, no. They make a be our better no phone. Ready. Hey, no, Mary.
2: Yeah.
1: Hey, why are you so mean to the man you know? Because I don't radio near the issue in coming. You used to mean to Rana Mania Suchi. You, Mammy Mary Cassafri.
2: The Cassafri
1: is seeing him pong. You, are you my Mary? Yes, it's at December quantity. So, baby, you couldn't. Ana nukuru ujana na ya yeno.
2: Oh, baby, yekuma. Ya mani kala kwa yekuma. Ano kapana wa nukujaya. Epo tingi mwa, adesa wa mafika. Yakubo no na usu, nwa teja.
1: Adintia.
2: Ya nukia tingi
1: You only man is a near Momujarin Prince and not as a trade, you wouldn't. Okay. Mate, dear Tosuni. And Penny's will join your basis if one year man now I had to do a day and it to do. Hey, no, Mary. Meet you, meet you.
2: I'm here.
1: You. Oh, Bratre, any Bratre, quiet them. It's at the same thing.
2: A woman,
1: a way and say, okay. Mammy, that's why. Yes, mammy. You chat to any of an. Akabako, Maju.
3: Hey, aja wezi.
1: Yee.
3: Maju.
1: Miju usu.
3: Mamuhu ya diye.
1: Adumu.
3: Ye
1: frau sena kasefri.
3: Openyisa kwa diye. Dujo ne freme Eric. Mi kasefri atuisu wa gwadija.
1: Yo. Aja sa kwa diye obede vipon obede.
3: Aja wezi.
1: Yee.
3: Mamufa wezi. Aji mufa gamno.
1: Uhum.
4: More cheerful by me not crying, Mamubi, Nami Dadafo. From Adejati
1: Majority,
4: wait, Orid wadi si vu mu kakra. Orid wadi ni o se wo gboni din a o samra ni se orid wa. Mi ya panyini mi ko si se yes.
1: Orid wa kakra ni. O se friend in tiam wa orid wa.
4: Orid wa na o ka ho no. Enya ni din ni mra ni no. Se o tie mi a.
1: No orid wa orid wa ma nku.
4: Aya na mo tie kire. Aya mo tie kire program mu se. We se di ya tie mu no. Ana orid wa no. O kire amankuo. Abuwa na efe na mkuyo na wawo adobe muno. Ana wacho na nofo mwuse. Waridwa. Betu wache msa. Eye adeja ati uteke FM. Eji waridwa kase. Eka nidi huwa. Enye saande tia. Oche mna nofo mwini. Asima ye buru peni yesi asimu. Ana ande nidi isu. Waridwa kase. Upo nidi na waridwa na tuwasua. Mifa mchopa. Oha. Mumusa wane.
1: Waridwa.
4: Oha. Enye saande tia. Mifiti ya
1: umo. Sese. Wana nofo mwina. Bacha uti.
4: Mitio.
1: Na chese nenu wabi yu waridu watu
4: Asamu na sana
1: Chese mba. Nidi paa ni efrenu nti amwa
4: Waridu wanu enkahu
1: Waridu wanu nemu moko kaa Asamu ananu kofu mko kaa waridu wanu
4: Waridu wanu Amemkuyo asile munu Anu wasi amemkuyo ni ya abuwe bia Waridu wanu wakan wanjire musa Anu wasi amemkuyo ni ya waridu wanu
1: Amemkuyo ni ya waridu wanu
4: Asamu na sana tiye
1: Waridu wanu ya sisi enye udini nu
4: Mude mumu sano
1: Awadi
5: yetie ni se
1: yemfa ofrefu bia bia
5: yetie ni se midina nkasa di ntiamwa
1: mhm
5: ntiamwa ne mrane ni amenku
1: amenku
5: menku nso ni oya nso owedwa
1: e abo bene frere amenku
5: amenku no oyete sa so majunian no so moje family no no oh no no na otukusua no menku ni family ni na so maju
1: nto na betukusua no na abeda na so mrojo
5: sa sa ni la no amu no ndi amenku no ni oya nso owedwa midin mra ni
1: owedwa owedwa owedwa e de ade
5: amankuo no de o ya nso owedwa
1: na me se owedwa e de ade ne fe no de ne fe no owedwa e de ade ne fe
5: no
1: owedwa
5: benko mu aye no aha no na amankuo no owe
1: adobenko mu ne no ne fe no de ne de nwene doa no
5: doa ne he na owe a no kum adobe no ndi amankuo no nyakowura mu se pa abo bie na obetime kum abe etme kum doka
1: betene
5: na
1: disa manku no
5: disa manku
1: no be wrema obom
5: sa
1: bo se se wanoko noko ma de na ye
5: sa sa
1: ti said o hunu
5: sa sa sa
1: abenu mu ade no gufom
5: enti memra ne ndia manku owedwa na me wo efie ne ho akesbe na ye frema manku
1: ti am na se ne owedwa nka ho
5: no na ka ho
1: sa
5: na me wo fike fie dada mu sa ne frema na hana mfae mafane oridwa no kwa kan. Ti mmrane ya amankuo oridwa. Amankuo no oni hwe se on
1: de
5: doa.
1: Ti amwa mmrane de amankuo
5: oridwa.
1: Da bit ti mfa doa no ma.
5: Ti
1: bi. Udidi nti amwa.
5: Nti amwa.
1: Meboa.
5: Eh.
1: Ana nti amwa mmrane e de amankuo
5: oridwa.
1: Emfa oridwa no meka ho.
5: Gozi
1: ka. Me beka se mo so so ba me ka wa de yi.
5: Meka me ti o.
1: Eh. Nti Papa ya mene ni tiye ye freno Papa nyi inti ya mwa
5: Inti ya mwa, midiyan kase hada kemu
1: Inti ya mwa Nimu inti ya mwa mra neno di ama nkuu Ana aku mwa, ama nkuu no nsusu no Adi ya wodi no, ye freno dua
5: Dua
1: Dua Okosha abe mwa, ni mkumu no Bebi ho mre pa, nuwa uri
5: Sa
1: Nuwa uri muho na Na abene uu Inti Sa, opesu wa freno huwa ama nkuu dia That means obeko akofa na dibima dia wodi na dunya ne awodi ne dia kan ntia mo amanku na amanku no nsusu aboa na ifra amanku no na dunya na wodi ene doa no
5: agwa amanku no
1: oyabo bia amanku a wono owe doa owe
5: edua
1: edua
5: ama ko ne se ade awakito awe a otimi kum abe otimi kum ekum
1: na kokoro kura so na otimi wi abe akokoro betebete so na wi na
5: family one
1: na make na no kitigiti so na no de
5: wi nya ko ura abe ni mu se pe ana adobe ni mu a kosi o se ho team no kum edua no ba wi ni sa shem sa team okunu se pa no atukosua tukosua se pe na dana akokoro kokuno bana dana somodwe
1: no mo somodwe no so tuko no ko no ko
5: sa mo la no sa sekene no mo free
1: okay
5: enti amankuo no na owidwa no tintia mo amankuo owidwa na me wo fida dem sa ne frem me amankuo owidwa
1: okay me das afi ya ba fie obi bobisa asem bi
5: cause
1: e wo hasi so kai
5: obi bobisa obi bobisa se
1: Nzi ana wako kaka niema bwa wungu baby achi rugu na ni ama tena kwa na diko ah oye tuwa.
5: Obi busa se ose ohine ohine na okwe uti busa ose okwe
1: ose okwe yibi na dabi okwe yibi ohine na anuwa wuno na oshamba bwa.
5: Akosi ohine iro na mumpa bwa panchi si atua diso. Inti na nasabi ukura anua sabo oshamba bwa. Inti na nani moji diso ni pani wua. O kwa kotoa so asama ntina ye ya hemfo mu otintini ye ye ya hemfo do bie ni awu
1: akokura
5: akokura ndi wakokura na eso hyempa boa
1: ni so na
5: bofo we say wo yo hene ne wo ne mpa boa kwasi ye tuade eso anisa
1: to okunyere so
5: o na
1: hene ne ko
5: ho o de ko nti o de hene ne kotoa so ho ntini ne mpa boa hye no
1: okay
5: nti oti busa e na obi nsu busa kunsun kunsun
1: kunsun kunsun papa mu
5: sononko
1: eh nti obi sase yes
5: kunsun kunsun che se menti mo ase kozi den me se mno tiwe mnu nya ti fie ba kun kunsun kunsun wo yente menti mo ase
1: nya papa mu nsu ye
5: papa mu de se mo atete menti mo ase kunsun kunsun asem kitu abi a menu wo twen ho direnti me yente kunsun kunsun yente ho ase obibia mu na fe ne be wiansi mo papa ntina babo no ka kunsun kunsun ni papa mu yentie ho ase nse mo sorry e wo shafor ntem ni man kunsun kunsun ni papa mu sorry ba enti obi a ase
1: okay
5: bibu se
1: eno anu no
5: na
1: eno an se from you ni anu se ombisaye okay afi yenko ense mo enne ye de tu dwa no so na yento aso mfa be free ho no mo de di nkan ye se den ene kuna dia ni kuna dia ni kuna oredwa
5: kwasi ya ka kuna kuna eye amani a oyɛ ede ma oba ni kuna wuo ede pam sasa sasa ni mushu a be di oba na chi ndi eye sa de ma oba ni se e ma sunsun mo ha ye nyɛ sa kuna ni mamma ma mo hye ne so kuna mani eno ye nye mama ema ye mama fise mai sunsumu wa hana namu jide se e mai sunsumu wa hapa inti ye kuna nama wa munti e amani ya woye ema oba ni kuna wu ye ye mana sene baya ebe pam sunsu musuo ene sasa ebe di oba na chi saa kuna nasi chisa nana inti kuna nanga sasa chie se udi kuna ba amani ni nina ye amani eno de pam sasa ni sunsuma ebe di oba na chi na oba na namwa na sunsumbo ni bia hano inti nefene kuna
1: okay
5: na eo bema die no kwase ni bema nye kuna bema die fo bema kuna fo obado ye kuna fo na bema die di kuna na kahun bema kuna fo inti bema bia fo bema kuna fo obado ye fo kuna fo we ba ukura we kuna fo
1: Okay.
5: Inti, and obi nso busa se ada na bema edi owu a busumi nsia na oware
1: na obaade
5: obaade
1: afi
5: oni inti ati sa titi won de ya mamren de otimi makwa ma bema wa dodo bi ape bia bema bia otimi wa dodo bi ape bia enchi inti oni obaati na oba no bema ko bodwaman bema modwaman yenya mamren bema modwaman anan mamren bema modwaman opata na omodwaman obanko ana obodwaman enti bema de se oyiri wu a busumi hyempepe ese oti bi kura nyere wo danu ana na nsakwa otim ne yire fofo ne da
1: nye na omo su kan bi bi se se be ma na oba se uyire mi nu kura titi wo mti be ma uyire mi nu ne se ba ku firi mu a ansa na ne ba ko no be dan bi o no ese o kwa bonten e ko ti so abonten ba ku bi ansa ntu firi ho a ne oba fi a firi wo ko no otim ne oyire da nye sa no oyire ne da ono nsu bewu
5: enye no kura
1: okay ne kura ni ba no de nsu e
5: kura ni ba de ukuru wu afe
1: aha afitwa mu a
5: afitwa
1: oba ma woni ne beda no otimi etimi ware no ma ne yi
5: e kura mu afi ne twa mu a eh ye oba panimu oba ti kura do so na firi wase oba nya ba ma na ti oba panimu na woti kura oba jisika na agentuma ansa na otima ti afi ne so a na woti ansa na otima ware
1: aha ne omo si se ye tikuna na doso no kura firi wase ni wiya ansa na ubetimi aware se ma ware kim be ma we aye me ho ade no ana be ma obedi kan ne ukuna ye chi a wo bae no be ma obedi kan de ne ho akan no oni ni shi be ne ne mu ho ana ya keke wie na se wo ba me nchen ne ne me ne ya me no da ye be ye bia ye de be nyina wiya wo kwa firi wo kora ni se wo ba me nchen bi
5: osi nya no kresa
1: yeso ba me nche ya mewu
5: enya no kresa titi wona
1: je yeso ko fa ba e ma foforo
5: titi wona
1: no wetimi ni natena awara
5: osi titi wona de omo ani se unua ni wu a na wo fa wo fa bi wu na wo bi dina dia afin so e busa so ba wa oba anu se bi oba wa anu a ene ya tikwa
1: titi nya no kresa oba anu ko fa jeso ko fa ba e ma bi ma ba bi ni ne da ansa ma sa ko ba
5: oba pani no a ohwe ohwe obi wu akosi abusua ni yi oba pani
1: Matias ye mi de hon ni ya mi se ya mpa se be ma do hu be kan
5: dabi
1: kane no
5: dabi
1: eni se oba ni si unche bi o
5: dabi kwese ni
1: ana wo ware wo dim ware ni mane ye yi nya sa oba ma nsusu yire ye mi nu kra na ba ku wa ana wo yire wo jawa na wo pese wo ware oba fura ye se oba wo be ko akofa no kane wo yire chi no ye se ni se wo ware no
5: kwese nya no kra
1: nya no kra
5: he be ma de o yire wo afis musmisia
1: nini obi kura no ne yire wo ne yire wo ne obi a ne yire wo ye kuje ne ye ono kura kura na ne mpra ka ho
5: eh se ko si ne ono ba chichi ne yire
1: ne mpra ono ne mpra nyira ne kukuru mo kura ate yo is it sanie no ana a chebi ate December ko ate ti wono
5: ye de ma okuna e do so me be kan do no a
1: ebre ni ho ni aka ni nyina kabi baby kabi
5: o si ye nyankoma de bompa ye ewie a afa ye chichire boba ketwa bi de bodukum no boss ne da to draw account da bo safo abos ne da bo ba no so ene ni kwando so no afa ye ma utena efunu anim su dendende kanfu ku no ansa ne akosie no afa ye udi funu anim ko bokuku no ansa afe woti kura ye mun so this obi awai kura kwa na beti machia wo de ka obi oni se eda wo she kura se no oni di kura agye nsanko a afe aduane a odi kai die na wo twene nyina ya abura aduane nko a kurafo didi ba ko pe da bia kurafo dwan prince a obi kan dwan prince
1: kurani
5: o dwan prince
1: kurani odidi sei
5: ba ko
1: dabia
5: ya nana no kosi kosi de tiense
1: o man di
5: kosi
1: ni kurube ni ni kure chira wafon
5: kosi na tiene se nana no nya sem no na tete wona fridge ni ho nto bi wu a na nsa ni asie no na nsa na otwini ayi disamen die na nsa na otwini amun die ene wu ye kura ne die bedi bedi de prekope na bedi am prince agwaji
1: u ba de come de na na chese wotwo
5: aduane obedie no so no ense o ebe ma nsa no
1: nsa de aduane
5: nsa de aduane
1: ah eh de yukra mo zo nidi
5: akwasi aduane a obedie
1: no kra wa wo fufu wa wo fresh
5: mo zo nidi aduane obedie no so isa bread aduane
1: adenti
5: bread aduane ya ma unni bodie ene isa bread aduane de say insi ho so nim si ho
1: nje u di bi ajun sa na abesi kon
5: insi ho de say
1: ma hu mi nim
5: insi ho ene ma odi afe ade baako a udwa ubedwa bia nso a oba pani gya wonchen
1: ah
5: oba udwa no
1: udwa oba pani bia bia menchen so pede
5: se baya
1: de
5: udwa no udwa ni na nso na udwa na boba dem udwa unhwie nso nyina ngo oba pani be hwie nso na go ato oba ni na twene na ye ba ba ye nso be bu mawre ni ayi utun kwabo Bible won sa kwasi
1: te obo ho an be ma so hwe ni so
5: bibia ni so
1: kwabo kwabo sa
5: kwabo kwabo sa
1: tintin tintin bibia ezinjo eno so anya nkro ni bibia ni hwe ni
5: to do
1: oba nso sa
5: oba bi so won so akwasi oni nufo onchima onchima onya bra sa me se onya bra
1: oni nufo nso na ni nyini
5: no ai se bawe we to do sa so anya anya odwa nso bo ho a oni ababen ni kren funu o ti chechire mu ye no no eto do enti oba ade nya nsam no ohu se odwa oba esisifo no amoy eto do
1: mmm
5: sa akwa onya baya nko be obedi nsam no enti ni aye oto do enti kwese no so no ti bema oni nwi ni ayi ne we eto do oba oni nufo mini mo ba bia kwese nufo ambo bida ne chiman so nchima
1: eh
5: Uchima ndebia why say bari uchima na uchima na honam na to eyiye uchima ha we honam na eyiye
1: de na chere we de na unzo uchima na we hudi ni ye de na unim fro we de fresh
5: we say udu sa stage na uchima na unya muja fofro unya fresh see asua teacher for chere wo school
1: uchidi bi
5: o ya ni chere
1: na we science teacher na akachere se de eyiye okay brache eno brache season sunu dem kwa dem
5: bebre chase ye metwa omo chase ye mfa metwa omo na ase chira nkasa ne se obra chire kwazi mi wo ye minim hwe ni masua ba doctor obra na achema ma ba doctor minim hwe ni masua ba nurse obra na achema ma ba nurse makusua di sua masua ma ba obra na chire me ma ba doctor ma ba nurse ma ba journalist obra na chire na ba ani obra chire ne ba chire ne de che se nimdi amanya no nbi amanya amdi sai ya djuma no ene ne ba chire no e to da obo obo sua ba doctor na so ntumi fa ya djuma enti so sua da se o sua nimdi ene
1: mi sua am ya obra obra chire
5: eh obra chire
1: fa ya djuma enya hwe
5: enti so sua da se o sua de no entem ene so sua da se odi nimdi ene so e ya djuma
1: o sua na odi ya djuma
5: bebre shangma ayam fa ya djuma
1: enti bitan fa obi oko akobo doctorate degree aba nzo onfanya
5: ejuma
1: doctor ndano suka
5: obi wa bibria nimni pa bibria wi school yamfa anto aso bibria kwesi obi wa technician we see enzo wi eno
1: auditor mo ho kwa
5: ay phones wo ay bibria bo asie a quick up a quick money
1: so be sua na dia ye
5: djuma djuma no nti obra chire nti obra no na ba chire o se se wo sua ngoma ba journalist
1: o sua na ba chire ne se wudi ye djuma
5: wudi ye djuma wudi ye djuma no so nko nti afa ho se wo sua ngoma no so wonim dia so wo kasa fide so no no wan fa nya djuma ko se nya hwe
1: okay
5: nti sun sua da na wo sua ntem ene na wudi ye djuma ntem
1: ene dia kraje kini ye o ti ewe do ene de set set de ze obugu mso
5: akwaje na ti anu
1: obi ene ya no challenge no
5: kwasi twi ni ma kire mfinhia
1: mate
5: eh ya na myansa
1: eh de ene
5: e
1: kwaye de ne de e kwaye de ne de Dia tosi ni mpenye si ifi dada emu kramai wode asem dada aneka
5: awadi fi dada emu kramai wako ya urema na uye nina washa wu kramai urema nuna ubonte nina uwa washa wa wachu tia kwa chida kuwa nina susi pe pew
1: waka nyesi huu huu dana anu waka huu dada dana
5: uhu anu yena jini washa onsu
1: wande wako
5: wande wande wani miso sabi mbio pew
1: Tine
5: da sama oyie no.
1: Ye oyie ndebia no de ho.
5: Be fie wa na obon bo na ye ni se no o tete.
1: Mhuna no.
5: E dako. Bo hu bo hu ni bema no no so. O pam hu fu atun bema no no so ni ye shi.
1: Dako dako no so be shi pa we.
5: Dako dako. Ro mo no ye. Dako dako kau.
1: Okay. Eye. Yesu obi Jesu kani pa. Ndye me Jesu obi twa bi. Ano bi cha.
5: No kra no krofu. Na nam ko bo sa djum no.
1: Sisuka.
5: Ye mashi.
1: Sisuka ni pa.
5: O sisuka bo o be ka se man twato so. Ade ani mu nyina no twato ko si bo afu so. Ko si ti say you, ko si already what you say you no ka twato mu so. En so nti sa. En se mo ani mu a o ka to already what so no. Nti sa. Nti sisuka che se. Ade na nya no kra na wa bo pa kam na sisi ho na no kra. Ani sisuka. Nya ma hwe sisuka mpaduka wodi betimi apa nyumna agboma ya
1: dabi mbere ni mafa
5: sisuka ye ma hwe
1: ye ma hwe
5: nya
1: mpadu sisuka na o ma hwe be nye nye wono a
5: nya mpadu keja sia
1: akwa na obo ma ye ye dabi o dabi nya ma ye yesu mena
5: keja sia
1: nye keja si dabi nye keja si
5: sa nya mpadu a
1: enyo no
5: anampadu bo sajum de ye ma hwe sisuka ye ma hwe sisuka o ache o chepa
1: ye sure se be chremantin
5: chremantin ye ma hwe ye sisuka ye ma hwe sisuka anum da da pa o acheri ye